0: Kombosho ni na ruwa mbele nyuma.
1: Sina pesa.
0: Na bado inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna. Na jaribu kusikiza madonda. Breshkeja amedea taki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba.

Wendona ongelea, tracks inyo na kojolea, kani rap siyachi juu Kenya, mindo inategemea, Jones, nigga.